Ketan sa, ketan sa, wale mong may tingsina, wo pasashmiyano pong, iya, iya, wo falaki so ale mong, iya, iya, atras a kuka yo salame, iya, iya, tuto son tu un trompone, iya, iya.